0: nyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaibchini tikitit tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut, kewir mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejanaek koyan koy mungaret akobwa siti nende level rate asa koy mungaret nyota muta uri level rate kesi opportunity sejang chegi bwa kubata koka kwale low rate kwek siti ke meja kesom neranek tukul koyan obwa koy mungaret ng taun a mungaret aga tukul awana gule population ni rate ne grow ni ko market ne ready ke meja kitu gele ongi ay mungaret ng taun ake som uri yet tukul gele obwa el rate nota go ipchi tikiti tikiti nwa yemo FM aswa na ingale kejang koligi ay taun mungaret.

Noto ko Paul Jesco, noto ko Barono Gabaulo, tiyanda na kaitay day ko shakta man na kangwan, ngin sa ita man na kageng, ngin noto na nipo subuy bora, ngin na gibe ging eten ke, ngin betu noto na bora, ngin betu len ki bageng, ngin te tuti nyo noto na nipo emosta nyo, nako yiko musta noto na sa ita man na kageng, kumog tau, te tuti kita geng, ngin betu noto na bora, ngin karibu kita wne nsa ya di Jehova, aga bata ngin gora na subuy bora, betu na bora, ngin wagun kongwe gitu na rin kilasun, ngin mukti awa gigir betu noto na bora, ngin betu no batar git somo ge na rawe no tan na bolo mi bi ke mo ge mi che mi ndos mi ga mi se betale i go che go so bet che mi ru toy ke ter ter e go bendi ba i shone i mut ko ta le bendi o gi go che ba ra tet sul de we jog sa men mu le we ke go sa ji to no yan in kai na ba je so ne ge ta ta alen an ngere tul amen da i go che go ta mana mu ten sa ta mana ga gen ge no tan bo a su bu yong gen ge ti no gen ge ti no gen ge ti ke manden kam manden ga besa ge sarun ba shone gen betu no tan na bo rani dai go shego ta manang mu ta ke ta ta tulen ki bagenge ole jin keri le kabisa ge bangange ge bangange mure kwene ti kenyi te nyotan na ile nyotan marai te makini gara wa gang man ge tyoge amuna rawe no ta ba ta managa genge na ba ta managa ngu magi te miseng amun jotan go be du she ki ba igor we ki chota na che ter ter lagini en kama sta na ba sokur sokumur wa sta 441 hash star 441 hashinyor chini ge borote ta genge na genge nota ni bo khasi tab somo gen betu no borane na nye star 441 hash inyor chige na nye borote ta genge na genge hago borato ne tan guyan gi ate ke tishete gugu go ko ger sokuru tunjo go kale nyota no ger gole mo kale no ni ma kale no ni nyota na go tugule ndugule go ne nye ko ga go ger gole nota ngu ma kale no ni ago wal jota ngu grabi ni ge nyota wango algo irabini gubin betun barani waygone silinga tanyi waygone 1300 Kenya shillings waygone 1300 Kenya shillings in BK 250 in big polengo gonom 1300 chitul 1300 agumi duga nota number 1 in star 441 say 1300 senior shiga 1300 senior shiga nenye 1300 ngwendi duga nota number 1 hagi algiti wanyila genge gomono lenjin sokuru uga guskongu lagoku go kwali spichu agere mi boda boda genge na 150,000 agwal nota ngo girabine lagin go ginde duge nota number 1 mi gora television o ingwe nota mi ten duge nota number 1 gora ga gwal go girabine na ne tulen tul na gwal go ingne 1300 agwi agi chere nota tun jogo kwala gen so kurum aginde nota duga number 1 agi gonen gonenye ko 1300 Kenya shillings e nota no bi ke 250 namjini genenye 1000 300 nyota na gobi chona dugul tugul homo ngitio gile njini thai kwa se radio magile nyota na magile gilo tuchia na gile nen ko kwa kwa lis nga na kwa kwa ngoga acho kwa kwa kitio gile chi nyota na kwa se radio nipo emo FM ila ba duga nipo nenye duga nyota number 1 agi alikitiko njila genge agi namjige nenye inamjige 1300 Kenya shillings en ore nikararan kumamu ona le njini nga kwa kwa lise nyota nen star 441 hash nginore nota na garara na mwono kwa viki wata nchukwa kwa ngetise nore nota nipo Facebook lakini mita njitane na ate nyota nko Charles Kemboy genyurchi genenye genyurchi genabini chondo nchombo nota nko rabini chondo nchombo 1300 agere Onesmus Kiprop genyurchi kwa kinyi 1300 nga chitana na ate nyota ni ko James Nubara Maina na James Ramaina ko nota ngu genyurchi kwa kinyi rabini chondo chombo nenye chombo 1300 and star 441 hash mide dana natko Peter Kirui genyurchi kwa kinyi nenye nota ngu genyurchi kwa rabini chondo chombo 1300 kibaishen rabini kingerin gabisa kibaishen jok silingi shetso samgit yoke star 441 hash genyurchi kwa bora tete nyondon en bichono nota ngu 250 kwa genyur bi taman oglo tayari kwa genyurchi kwa nenye 1300 lagini na sumonu nbikyo dan chwa kwa mui kwa ngetisi ngen ore nebo Facebook asigewegen ke the star in komasta notan nebo notan ko sokuru sokumuru lagini ngewe Facebook ngegere in emo FM page kele ngonu kwa kwa ngetisi
Asige tasitatu lawe ganyu na mwana lenjin nyende nige alisha na ngwana kwa kwalisi ingoma satan baso kurusu kumuru wale mi duge nota number moja wagindi wech kumye kabisa gili nenye duge nota number one u 1300 and big 250 kako tiyaji big tiptem tayari lakini nota ngu kilel banade mochogore itapchepitire ben jomba alfen matembore kibisang kando kando enso nukwege nyota nge ingetishe ingeti kubota director kimweno na ubarikiwe sana Eliud Rono, Daniel Fundi, Olmegenyu, ngagere kitana na ati nyota gochebo motos ya Mam Valentine, good morning, ngagere ka inget kabisa, ngagere Geoffrey Wasete, Gosma Septanui, ngagere kitana na ati ko Chepkoi Tilingen, B. N. Kureso, Igapsi Mbiri Stars, Brother N. Kimunjul, Charlene Jepkemboi, Festo N. Elgerin, Burugenge Musingororo, Chepkoi Tilingen, ngagere kitana na ati nyota niko Lel Hillary, Laban Tanui Capital, Ngeno Laban, Roba Chirchir, ngage nyota niko Bungetis, mbichona mwage tiga Bungetis. Anibushko, angeta wage nore nota ni Bowlsail, nore nota ni Gararan, in betu nota ni Burani. Karibu geta stai, daigo wa shoko tipte mensaita managa genge nebo asubu. Gibendi bragi dogo, ega stina nebo Meshak Matthias. Asigewege geta stai, lakini star 441 hash inyoti nige bora teta genge na genge ngin kamasi tanba soko uru soko muru wa nyondo ni nbichu kano kako chengbi sosom aga genge tayari chwaguli onyorchi genenye 1300 kwa umuangele njin big 250 awin guni tagu sosom aga genge chwagu nyorchi genenye 1300 kwa umagele magilo tu chiendi tan kwa umagitwele time itapa nipo radio agitinye silin kwa nome nyotan uya genge n big 250 cha tai nyorchi nigenenye rabini chonda jombo 1300 and star 441 hash mibi kiorono genyotan ngagere Eliud Korir agere Amos Kibet agere Sharon Kirui miten jitana na ati nyotan guru Kennedy Erotich agere Viola Mutai miten nyotan go Caroline Talam agere Anita Rotich agere Masi Chep Kirui agere Wesley Maina agere Noah Kemboi bichona tukulu nenye ganyorchige 1300 nyotan go alenji nitan go chok toga bisa ago itie megitio nyila gengi hagi nyorchige bora tet moja kwa moja ingo masitan bonenye bo star 441 hash ega sindo notan nabo Meshak Matthias asige wegen getuye ingo masa notan nabo conference keta stag ingetke in ore notan gararan kaine nyunko Eric Rono etuna de studio Edwin Arab Tanui.

0: Mhm. Waliona wangu tumisha academy Boaz, waliona ngwan. Mhm. Ngiwe itaben olu olu in ole ole ayin go ga gumang investigation.
1: Mhm.
0: Tuuki gay la wujota.
1: Mhm.
0: Tuuk chach.
1: Mhm.
0: Aku nengwan misalnya, aku lugu mila orang upgrade 10, cukup mi. Aku buat cita upgrade 10 ni, le cita pun jejak taman, taman ayang, taman
1: apa yang mana?
0: Taman. Kungut kau ini kot kuan, kau pelgi. Jadi le ni mogo somale. Le ni kau kau historik do, aku buang alera school unrest.
1: Yes.
0: School unrest. Kau kinam, in 1980s. School unrest.
1: Yes.
0: Ak kingo nami betul siapa lagi? Kuki jauh gini distrai ke agapaga? Iya kan? Mami jin lebih dari in kelas sih jawab sekolah. Mami jin lebih tegi. Kipul dos kita lawu. Ati aje le.
1: Obaga.
0: Mamis. Malia, maba kelas. Kele obaga. Lagi mami destruction. In 1990s, COVID, wallet, ak 2000. 1990s kau cakap kogi kiwire su kiwire kelas isya.
1: Yes.
0: Kau muka put kurgotik. Lagi ni kiringin kau mimat. Lagi ni kini nyota iya 2000 kau nama jen pelsi aku yang guna. Lagi ni pelsi no missing kau jangan pelsi suku lise. Kiringin lau gigi bare gigi bare si bare lau galak. Kiringin. Kau kuno ngalion nanti kau tu aku buyin suku lise aku mana. Sukul was small reflection of society. Mama juga kira big sukul kuater aksiin dete kuater agatebi ni misangin. Kita mungkin jita bukiswele toto umleavyon divi akuavyon. Kroge kulagoge kupunuka inyak boa sakane. Nesiin dete. Kalau aku ada, kau ikut ibu Maya. Ibu ibu kalau semak tua, kau kalau kau ibu kau orang lagi inyuru aku ni tual jendot. Nampak jatih jago, meja kita tu kulit ni si mau ibu kau lihat tujuh.
1: Lagu ni matulih.
0: Lagu ni matulih ni awak ikutkan. Lagi ni kau sih sekin dating nyawa kau magirik ni kan? Aku kau mai ki kau jendot. Kini gigi tu, aku ma ma elingi jen mising, lagi ni boy sih kejawa gitu, agsi kejawa gitu, kau gitu nyetan uti gigoro me, orang kau ilaku ni mungkin, gigir mall mungkin, kau gigui inyoko orang, lagi ni icha mega in mall mu, lagi ni mitu kuki ngoga umon mall mu, ibuat ya kau, abuat ini sih, lagi kau lekan jual mall mu kau jual ni,
1: kah.
0: Kungonyo kiuni ke? Iya, kiterile gitu. Agilajung koro iye negararan. Amuin gini le. Kungonyo mualumu. Kumanya alu ilia.
1: Kumaiitili.
0: Yes. Agigeni kapsa. Menyo na kungonyo tu itu si geburin. Ilejine.
1: Amueshi manegi.
0: Amueshi manegi mi. Chagile ni ne respect. Next to fear ne.
1: Tegista.
0: Tegista na mi barak. Ganyu gini ingu no, raga mu meja time saya ngalale tu ala, betul sih ju, kalau aku itu mak tuai, mak gerego, in fact pike jang, migero negure children rights, UN convention, the rights of the child, kogi ginda aku itu kuinit, kira aku itu anjone, mak tuai apa sa,
1: mak tuai kabe,
0: malum ngoti bolji aku itu kalau betul aku itu kalau bolji malum, kalau saya mak gurun malum orang gili jini. Kolja ibu jadi lakuet, kaya trauma, kaya gurane, kaya traumatizing lakuet. Sihir mual munggu no, kaya kasih sakit nengyo. Lakuet aku ngegi gua ke jail juga, kegi gua no offense, as a teacher. Kolega ayah jadi ngegi le psikologi kolle torture. Mau ibu hanya puas. Inyo sih inte terada masa ay. Oleh log toge, oleh tip toy. Has a lot of things to be desired. Inyo anjun society nyo, neglin ay galin ane, ha? Ay jagalin less is fair. Negure ne jato. Iya ya muinye. Gileji tayi, angi bogiti. Angobel dairi tempara bara. Kuneri kine. Tus kail lel ne orai tsibel. Oleji tarai sini nyo. itu jadi orang lekang awak demonstration, kongkak kami juga jurus, hobut tu aja kami, wahine,
1: hokoven logo,
0: kulogo, enggak mau nua malam, 75% of information killed on by seeing, that is why me demonstration, give me school kelen, the teacher demonstrates, the teacher does this, ko 75% ne bawa tewe tablakwet, okay. Mm-hmm. Ewa dilanya ne mi jogele ni ingolol jini ingololi ak yetu keter awonde ingololi leni la kwet kitepchuuni ak yey ngalek yo positing kuma myeni we ne so ngalek la kwet isubitu ku kelnya chegere kebwa nguno in kitungo mwa kileme mwiria report olei magoi ko wala ke moni ngalek ab sugul ak barrio ci mi sugul mo walak ci ke lengi nam gi net values mi sugul ki net ay no values ki net tay ya ñu la ko sugul ke mo ngi le tanu tu ko ju ngalek ju lakini sa ay zingi le ni mo la ko ci otok ko le sigi net mo ke ci la ko ñu tu ko ju otok mi democracy di ka sa ki mi atabe ko ne ko ne ko so in brief ki te ñi appel task ci gi gab kenya awu dungu no ngele ak ma ak ba demonstration na review kuma bo wona big demonstration wona big chorse ak destruction of property image la ko esa ko ine kuma mangay vandalize zuule ak ebel zuule kuy go gira na ko bel sa bigs ko mi mo ko sa gane ko go gira wala la garit wala ma la la garit zuul la ma la go ta zuul ngo bel sa ginde tak na zuul so this is a societal problem
1: yes
0: ne boy nge wa ngalek ko ligi tekse school dise kingo bi ngalek ji ya ki ga lal yola ko ngin le gene
1: ndarasha
0: ndarasha ngi mi ngere ki lungu ko dena ken ligi ne ko mi rawo around 2 and 2 fo ko ngi ne mi ba ki kingo lal la wajata ti bi ki mi school ke go guidelines regale
1: yes
0: polei school dise to gul ko la sama ni gor gotik ci giot tin sa kingo mi law do metri komanda mana ngelo legi nyegi ki jam gya ta gurge ti yot tin go awu dun gori jo ke jang yot tin kula sergale ma gi maje sugul je ki yot tin go gurge
1: yot tin sa
0: ke gun a raft of measures ya ne gele
1: te to te
0: ci gi subi fa vit na basu gur fa gi subi ki a prince bot bisi jada ke le sugul je to gule kula sa ma gun do emergency dose kila gong sugul iwen gi we dai ningol ko mi gurget ko init mi taban ma sine itene ko mangune la wong ñu a ko gurgoti ki jeen ki gon measurements iwe dometri ki gon measurements ke le magi meje grilli sen drisio ki sub sugul se ke jangu no da ka meje ki tyo moji waziri age ministry ko gir gulle mi te ka implement ndu gujo da mi bi ci ngab ko te bi ki ko yegani ko wutiye bi gir gulo amu wo jor se ki ndek grilli se gararan Boye ngo ki kumwa gele no lu ko tinye sugul agetugul fi ci ba guidance and counseling asige mu ken ke gen nyor la ko ko tinye shida e dan ci dan et ndoy mental issues ana mo je kwai gi ke guidance ke counseling la kwana ne boso mo ko ki kumwa ora ke le ci agetugul ne ni ti se ngin sugul ana kwai ga sun sugul ana ngwe ne sugul ko suppose ko ngen ngalega emergency ci aga tugul mi te jogale ne emergency procedures aw gi mo gele mi fire point we ne dung zugul yo ya ga bit ki alarm ko ngete ku ko ngete ke secretary ko ngete ke watchman aw ngete everybody ne mi zugul so that ngo bitan na an issue zugul ku magine ba en master ne ga mo lu ba ci tugul
1: yes
0: aw ngen staff ci ba zugul je wono age londa ingro awure de fire extinguisher at strategic point so tugu joto gule kome jogo nay ministry ago nay pies ago nay cs gule tous te seta nga le janta tru quality assurance officers mi de ministry ak mi te sergale no mu jo nga le rap sou li jora ke tinye a big problem de ba social media nguno mago ba umolmu ngamnati mago inege ne kite ke myane o bote le ngi ko mi zugule ko mwale mun ngi ngega to
1: eyo na ta
0: la ko ke jang ko ngandu ko ke jang ko
1: mwale mun ya
0: inge nguno ke jam ta ke le mi ko mwalimu nengetein kole mwalimu kole anum saizi gilin angak posten
1: mi social media
0: mi social media
1: kwa gering tiktok
0: kwa gering in google scholar kwa gering gano guno kumecha kona isa saa hati kule kitipta yano kwa kenya kili ochi ni social media ini ngap kule mbig magregulate ni idebetu na nyalo geregulate sige na gile nene gire lagu ko nene ma gire ka binyuru lagu ke bi chekire horo movies ip ko soyan burta nywa gole ke bargi age ay gi
1: na kawaida ma boy we
0: ay ningu no ngiwe ma dunye gaja ba dunia ko ki ko bi regulations self regulations even by the industry players
1: yes
0: ole nene nyalo gire lagu cho ko nene ma nyalo ka kitip to no ngi ma ne Kenya ne ma mie tanuti ni gire kityo chi tukul ngiwe China China koro mami gine gile Google search engine mami ako tu kigire kwa jika akule serikali bindi jiwe matunwe kala mami across the globe komitei regulation shepo communication at social media habi gire nude pictures gire lao hibu wati ile ni nyege ningit eni inge lao as young as 9 years yes so we have a problem ninyo lugi itevi as a country agele kimokini ne mone so nge mo ngale ga bitu misha academy ko ngwan koroge ko ngala la gin ig a ko ngala la mudum bunge in fact ka job committee nanyo ya investigation
1: yes
0: lakini amu ko ngala la ga ig kwa ya ig jagle no homicide homicide investigation ko they want to see the criminal aspect wa indi ang more importantly keba magmeje guleje la ko meje ke bel domit kimeje ke na the intent ni give behind all these things keleja non biga ben e ro ko loja ji tar nga leja da because it is a very sad a very bad thing atya nyu ke bo aza komedi of education a ni tem chu mun e ke tep se bi ka ke tep se suli je kala a ke tep se bi kala ko gi roi la ko kwa tip si mwalimu wake nebo in these high schools Alliance Lenana akiuna lako
1: yes
0: udisi waleji kwa kula hikari sugul ke preventen la wako maetu kukuchu kukiri ngano
1: deng sugul
0: kukuli kule in mwalimu wake kule jam one of the teachers kule kunga waleji la wako kipeka kwek very calm kwek very calm la wala kipeka
1: so bubai-bai itu
0: gilejo baga one of the biggest problems de gitinyo grand la osuguli je kyo
1: yes
0: ala moji mi gap Kenya ko gimbe tangale ga boarding schools ki getiam through CBC ki reduce boarding schools do gere la oge jangu prisons ingen ngu no with the growing middle class bi ki jangu no Kenya ko ndo television tindoy alage permanent houses tindoy kiris there are some benefits miga ko sugul ko restrictive
1: so kararan ga go sir
0: sugul kararan ka sugisi go sir sugul ingeni ko kararan sugul go siran
1: sirga
0: uno gi meje mo sigi geleji ak u mo sirga le geleji lazima ge reduce the boarding schools in gemoni Kenya is the leading country in East Africa ngalega boarding schools Tanzania ko matinyi matinyi Uganda ako Tanzania uzuri na nyuana ko very cohesive society to go mi traditions
1: to
0: go mi bite iwe Uganda gora igere res ene muno imene the serious problem we met up Kenya because over 30% ke in guno ko gera ingita na gobita ugya mwaji waziri
1: yes
0: aleji kilel waziri ko yandi suli sik ko admiten lago amu wo mo mi de wo mo mi foma na wo mo fom tu ko go ngite suli sik ji chu chaba si wanak si tu ko umlao kya ba day schools tu nguno ngi day schools alage odni lao tamane lao tup teme ate ko lein oh komo ko mi ko ngeringi tu lao ali ji lao ji ki ba tu ji ki ba from one demi from three nguno ko kiata ko gi nyor gele gi 900,000 lao ki ba nguno je mi ta from chu ko bendi grade 10 ata kugunyoru 1 million ak 100 kugolya su kubite la kugingin day schools kubite la day schools because manyor proper admission process mami ji nego guide ko nge ji tatya ulegit jo adnye glass ji tama because madinya fomane madinya fom tu so kwa demi ko va demi ten lakini ko de do maîtrise ko la ko e crowded so wulo mo jani ngi leji next time mo gi meje admission as a miss a go take an action against overcrowding si gere mo nga do maîtrise ya genge ni ga suppose ko den la ko pokal
1: eh
0: ko den la 150 ni wol daage ko la sen nga da suppose ko ni la ko nam ko ni la ko 16 tu ko jota jani lo ko megen ministry very serious. Amun, that is why you give me a good quality assurance. Inspectors, you give me only any job. You give me the new restuma. You give me a Bruno. What are the new bagari? You give very strict. You give me a school operations. So, we go another one. You give me a ministry. Or more ministry. And in fact, they are going to appear before the committee. Okay, lady. Une quality assurance officers je mi across ngada school je tobul
1: ngo misa ago ma ak na tamay shumra gine day gay chek tipte magan man ngo magay to tete tete mo ge to ji site so moga so se ke ge tiaj mo shumra ko ta stack by shone galang lakini nge wege kidogo ngalale ne wago som ngo strike yo ke jang inge mi ten tam ngo na ba som nok lakini 2027 ogo ibara style sam nga jere na tan ba governor county na tan ba nande ne na tan mo shumra ni meje ibu ne walat engo lewu kando na ten ne ba county engengona
0: kongai kongai kongai sing boss boss nani
1: Edwin
0: Edwin Nagarik
1: yes
0: ngal ko ngoy nge na fast ke moy wa mu anenda de o kyo ay wa ndu indet ngi ni se ke jang jana mu ngandu indet ngando na ten yu wa mo lemu awa mi wa ngandu indet ranganisa awa ngandu indet ra ngabatisiet farmers,
1: yes.
0: Mungkin ni cooperatives, kita ni ne.
1: Koin,
0: apa yang mahu kita do? Kita mahu mahu, pokai ais gula, pokai serai, kai ais gula, nampak entry course kaya kita buku. Finalnya ni, mete itu. Kukin gua jatuh gula. Aye korang ada sini je bo, kanisa, agen ngalengah apa batisit, agen ini. Kaya kain tu nanti new, ingkit aye ngan otak ini ke? Kuawal, polisi noy. Awal in the sense that olegawe ameja ay kita ne kararan not for salary kibi jama mo ni mol mo ke janga le jini makay bay si tamu ke meje nyoro mushara mi bi ke jange bi ndiga se olo mushara i nyoro wi to gase sambile ate ko te bulle tos mi an master na tay no ne boying matnya attach me na bay si ni anyor ci ni melek tane way tarik tip tem ate bulle wo so bay mushara iya. Ami jangan mahu guna takam muin. Aja itu kule, kimi je melek tu. Lagi ni kita ni drive ni, atau ina teh. Ko drive ni mungkin lelak mu. Aktak cina tap ke, ni itu ni. Kingga metegasi tap, kingga migo amolum. Lawu kicane, cecan. Ko kau mengelol jini, agaw agawale, kau buat butik kuah. Aleji. Ini yang kita guna kini sukul. Ang bagi siak polaing. Kau mami mami lagi sahaja dok yang gunggil le. Ini let. Isir ni bapa kalau mu. Anak isir cinta nama bagi siak pol semua. Ame jual ni ane tak kini gaya kini sukul le. Itak kini gaya metian aku mien fomfo agi isir agi guji nuune. Olaga ame jual malam. Ame jual engineer. Ame jual ini. Alih iya gu engineer. Anda kini ni bagi siak pol. Mugak se.

0: Kumo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Mwanku yu.
3: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake, ama ngombe yake, ama mali yake, ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
2: Tututeta mwa NMO FM.
4: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
5: Boisiet unee beitab kawek nguno mi barak kosir kenyisiek tugul kongete nginam boisietab kawek ngemon kibut ngalekab kawek keny konyo konget Arap Ruto ako kobit kulsi neo kabisa ngemon eb Kenya awekini kongoi PS Arap Ruto koe kasit neo kabisa ngalekab kawek ngalekab miwek since privatization kubo mira ngalecha kilen kotar miwek arawek aeng somok amakilipan betusiechu kenyoru chepkondok chebo miwek every 2 weeks cho ak alak chechang kitinye nguno reforms chekimeche keinstituten kapchai akimwochi president mitei a number of reforms ak ikere ile through that bill kemeche konyor mapata akiche wakulima.
6: Edege ya chagenge kwa stoinda ni notok neyege batang edege shaktama na agenge chage batang saa tatu kagewege mwishumwe Julia Sarab Meli MP ni bati ndire inendet korago chairman nebo committee na otan nebo somanetak chigilishiet kubatako inendet korago nebo ngejereta nkukas notok nebo gandwik chubo burrie tap kolenjin mita yuta ba studio kwa gisomi nenda daiga ishek sosom sugu sikige kasi mwishu kwa kidogo guigo agi ya roren tae kigure na Edwin Arap Tanwe
7: kiguron Eric Ron hage mige pebertana bolet kwa gisom mwishmiwa dagi go oshek negit tiptem gitio gana ku tiptem mungution gole guwal tebute kuwage amun kuwa muita ago kuwege lane karibu hen kebe veripto na bolet ke nam tebutik moja kwa moja aiga isi go nyure tebutik mwishmiwa ako samaraisen gine go tinyanan samaraisen mwishmiwa sige testai
6: una takaya kebe si mwishege ati ya giwege ke ai samaria genge guna tono ngeta hune boyot matelo ngin kaunti nebo wasengishu
7: arubara matelo
8: kwaiz kongoi kongoi Eric kongoi Edwin watu wa mheshimiwa. Karibu mheshimiwa. Amaje in atinye in ngalion ni wongete ngumo ngalegat utumishi. Kwa ngalion tonu kwa kengala lengyo. Ara in swale ni yungu mheshimiwa kwa in kwa kero kwa reaction na tai kugeche engele kyo ene simatako kulolyo kori safeguard sine kwa in kwa ne maro kunoto kwa ro alii nene gai lakwani kolal mat ningen gule pare niboto jorweni niboto logo kolik se chwage kokwaro lein uyo in kuya gai mwanyo upbringing failure ne yonis liberalization ipke liberalization maishan pa lakwe ara ii kiyo ina anyunu meshimiwa amunguno kukike ibu kineganyo kukuna sare nipo asane nipo kwa ngutamu in fear at love himi fear nipo sikindit at love nipo lakwet kilioji ni ju tatuai zima egitio love nipo lakwet
6: ungoi ungoi matelo
8: lakwet sikindit kule ne sikindit
6: siya
8: ba ne toski angitio kele onge ongo nge tito anan tosta ki muji keri basan ko leonu noto
6: Gongwe, Gongwe, Boyot Matelong, and Cherebere Kipto, and Tindres.
7: Kipto.
9: Oi, Gongwe, Pishabedu. I'm going to go to the Mishmiwa. Kau kita jadi tu, naga jam kita mahu gulu. Ingat tidak mana mesti mewah jam kita kosong hari gulu. Ingat ni ni, naga jam mesti mewah. Ia mahu plan lewat ni tu. Apa yang buat aku mahu isu ni? Agak mana ni lah itu pun yang kita. Count. Oman Bishop Edu nema me jangol o MP ni nyonet ki koy yar.
10: Okay.
9: In fact awajini around 97% ngalek ab en sugulishek. Aba yi tomi from area chetoma ke go tay sugulishek ago toma ke gi renovation. Ngile ni sub ngalek ab sugulishek ga tonone ata sartare. Omi te gu je keji. Abwa tingen mwe shimi ata school ye keji rin pa fale ogo. Ko suguli na mangata lagi sindana ni ara tu de mushi mio mangata lagi sindana ku ya committee sana ni ara la de ni suguli na secondly committee ngalega bora tu ne ka ko maman mushi mio poti le oni tu ngule tindro ni ku tulondo ko i ne tulondo man lagi ni kija bwe jore ku ni lagi ni le ni ro kal bat ni gi gi 2015 2014 ko gi ko tima kumangan kontrakta ne ay orano to
10: na kasa gitu kamu enggak sarta
9: kan pasti saja aku itu kayak kontrak no to nogi
10: kok ya gonggoy ka kasa gongin wagiti amu nuat kasarta go janga stoi ke meeting line da ka ke bua Nairobi ke kasa chief
7: wa chief ke nyoru gloria man
10: chief pe Nairobi
8: jamge goto mheshimiwa
5: jamge chief
8: kama cha tebe kabisa lenji nge tono asa chama notification nge tono chukia mtu sinji kogi jana kiko bitkora goro bene sugulishe responsible to ngwa nyalo go yi headmaster anan principal district anan jebopo sande mpona nge ne ba tune ure ni ka manam zip mazo ka manam zip no mi ka pata to to ngene ure ko ginye tmi la ko ni go so mena merga 25 years kwai ko mutyoro no kimache go balbe agi tye go mache go bai logi sugul konyo ko bingane education bisa watu tike nya luge ba chingwa cho na mundi zin but kaza kita donation ni koma chama na babo ta tugu la ki ko mai gule ki go era biche ken master ko baiye tok baiye na tuti ga cho na bai go ga tebe ne ta ni go ge uta ki me te ki ga bana na bo ga si ti ba ga bana ndo te te buri na no mi shima mo na ge re wo gi ki ki ri wo bi na ga ran fo so me dia ni ba ga bana ma to ko ru mi ba ga bana a go chang sia sa na la ga president 2027 Kau ni kau ni
10: Kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kau
7: Gloria man.
11: Hello my brothers, chamge abisin.
7: Chamge
11: mheshimiwa.
5: Chamge Gloria man.
11: Gongoi korok netai amu nyikanatet neitinye kobor kandoinatet nekararan. Kongolyo nenyunet mheshimiwa nekengalale akobo lakwet atkan tugul konyolu ketepse komwa kole mokchingei ne asikobit kinet kelechi kibendi kuni ak kouni. Anyone anendet akobo maket noton nebo iyeku gavana nebo Nandi County. Ara isi mheshimiwa achek inye nguno koi lakwet nemakat kemwochi akichek kelechi kibendi kuni ak kouni ak kouni asikobit kenam asikebit kenam kandoinatet nebo Nandi. Ara tos ngo ak ngo anan itinye komiti cheimuchi komwaun ngolyondon notok mheshimiwa amu ngalekab simo komeche koui ako imuchi sine iwolu ile chang biik cheng'eten chebiru simesiek lakini meche ngap komi cheinome asikobit komwaun mwelekeo nebo kandoinatet. Tabuch alen ane i 96% en kandoinatet nebo Nandi amu tom koyam Nandi ninyonet ketangoe ako tom koyam lagok kondochi Nandi kotab tumdo.
5: Ongoi.
11: En yoton mheshimiwa kameche amwaun alechi nekit kora ini 96% kosupke ak amu yetab yeku chairman nebo education kotom kekas ng'alekab corruption.
10: Okay.
11: Oh, kira le ngine inam nandi, inam nandi gondo, engoret, not negararan. Gogit yongon, ngolion, ngomilion, mwa ungit yongo, opakpi, mweshimiwa. Dabu yungo opakpi, wakiwenye gai, aja, oye,
10: gotu. Ongoy, amu, agamza, Gloria, man. Nairobi City Marathon, kuyate, agage, mwa unkuwa, kuseng, darikte, sabe, ayato, kubetu, nota, neba, jumapili, tinye, baroina, negararan, iba, ure, anjila, batani. Koko, sirge, big, 17,000, kupunye, mwatinwe, sabini, agmut, kita, une, Nairobi Expressway, agi, wanguneko, masa, neba, uru, park. Keri, legenyo, mi 42 kilometers na taugesa 12 45 half marathon go 21 kilometers taugesa 3 10 kilometers kutaugesa itangwan 5 kilometers kutaugesa 5 nyoba ibachi labatani ngore na gararan
7: Nairobi City Marathon gegas kipshonga gegas ken chirchir
10: kipshonga
7: Nairobi kipshonga Bomet.
12: Yes jamga Bishop Eric au mgeni ne miten mheshimiwa yeye amuna mheshimiwa
5: jamga
12: aya abuwa ni baba wa mea kipsikizo li lakini pungenzi kai ngala ngalek kukun agoi eche egin sibi kwa nduwe kemite mpunye tapkole ndi aza jitore ti president mbuni kataki mikimite emeche kiwe mkugoi oka mpaku mkora chemia chen enda yungide ndu yungi munga chen ni kakavana oya mekei kapisa kwa sami se kili kisabe ti kamnandi akwa en kwa zikyo zine ngungu ya mekei nipu chine mwezimia kia nyoni yoni kwa yin kwa ngala lekubo ngalega kukunye lida kani chen wama chole so ugera kwa kwe kucho ni mucho tunye mbaka mwezimia ebita ni peki mwemi unyake ala wani chonga pisa kongo mito arete na ozome nene olele mbiki ozome purje tapko lengi kondo mbiki choge oto arete ane tarifu peki
10: atuka viti mbita
12: aleja kwa yoni kitu kituwe kwa mga mbuka isu chungo lono ni kwa ya chega tini ata wa sabba kuncho miyake
10: mwezimia aiva kongo ina uga besa Kennedy Chirichire Nandils
7: Ken Chirichir
13: jamge mheshimiwa aka utisho wetu wa mune
10: garara
5: jamge jirjir
13: bas kongoi bishop age kamuko mtu mheshimiwa aka sanga apko to abet ko mwae kai nai kamne ja le dikhe te shet ko mo ne nyot to kul yuta ge mian mheshimiwa ge ja so ne maka ko supak te tuchet na me de gate mheshimiwa nye ko ichal and by education a we nye ne ger mbriye top kalenjin sai ge tine lako ke jangke ke ko ta school lakini tom kunyor ngalek ab teaching cancer ko ngol muini akwai chama nipa education kalian ne baishe na fasi ni mheshimiwa mi ngalek cheke mweke ne tipikire kobi tene kidori kindo se tukul mi jite ne kekata sukul ko ngete 2019 tinye TSC number tom kesir kasi adja bi kenyi kesire chuko pa 2022 ndele nye kas kele mpika mheshimiwa chotek pacho rono kale ngumane nebale wak dos bi ka tindren mheshimiwa mi pare ni chapa kapo nyanko kapo kinka wip sito yo chacham ko bakti bicho apa kuti chwa mi barak chanda ni kiki wek tem pare ni chate awka ni si semu eshimiwa mante na wale gilian ngalweche mpare ni nepa mwisho
10: uyo ngoya mjota kwa yengu ina ken makachanga kwa raku makoitu kenyu raku nafasu wale mheshimiwa roda yengu bonjoke
7: roda mayo
14: mheshimiwa rameli
10: kini
14: wale na tewe yengu mheshimiwa rameli na gabo kon sinta na ko toto ar radio ko la sinu mheshimiwa ache ne bo ayen mheshimiwa amui sa me gele ta in kava nangi nandi ka undi ko ko to mai to linya mheshimiwa ka ke to linya na sige ge no ta ge ka ngala le ngunga ga si ngala linyo ko yi sita ne ingo am ga pesa ko ngoi mama nya te ngale ke jang ko ko ko ni ji ta ge
10: ongoi mrefu en so batindire agenge
7: mrefu
10: ino achanga ga story mo
12: ikare jamge bijo bakari
10: garara
12: mheshimiwa rameli
5: jamge mrefu
12: mheshimiwa rajame kama kitia debe ni ni riboni yai boni ne botra so mana baka tuta age deru agye budbe kona danne ge maje kitio ki ka bi ge maji ka ka tuta abi ka to ba so ba yoni bu ko mi den ko mi e age ungani mkono
10: ongoi no asegi ga step cho ngai ga set ki atarguno
13: mure e ka to mheshimiwa le jamge
5: jamge no amuna jeb derit
13: jamge tingala school men nanyo lakini mata ate bar national issue mheshimiwa akase kila game wa gele kiwa je Kenya kiwa je tuli kata mheshimiwa au gigi bo uyo agenya ga itane age go gele bona ta ago ginyu go imwa je kondo jamu mari kana asa nation that is an information no amadi kana gele kinge ke kondo ju tigi nanu ko gele bona ta ago what is the program ne ndio ne bale mheshimiwa angara le ga ndo ta nandi county banga nani umeje banga nandi obonga ni utokini gana muka wa skuwa gimeje ke banga nandi county gele tagi gozi ngwa anamagi gozi ngwa mheshimiwa as a leader amune simakinyor democratic right kelechigei kimache kekwe kandoikchok chemutanyi kotoretech as a community nenyonet sike prosperan atyo amakune mye mweshimiwa ndamite kine kelen kaiyai you have an history where you came from where you were and where you are heading to so that we have a people chekitindo history nebo olokataune ya otherwise I wish you all the best
10: okomishimishwa chepchoke tos kai kaseyaji
7: chepchoke
15: wishyop Amestime aga taga lojamegei. Wamune.
10: Bai bai.
15: Kongoi nabas no gogona asagan mesmi ara mel sigitu yera Isaac. We go gurei watan streta ne gurei gurito. Ka go ngalal ngalek chebo amaja ngalale chebo sukul. Kamwa ago ba sukul kole giga gipangan gele ke ata risho keje. Kamwa mesmi ago sigi Jadi dia nam jika lagu kreatif atau musim lah, tapi orang kan ini niok. Kamu awak musim ni wa ngalek semua. Kamu awak lekak kini kiri gani semua lumbu lagu. Iman musim awak kiri gani cakap tak jaya kiri ramu lumbu. Ibu ni dia gitu. Right not. Eh segini aje. Iki mungkin alat waktu sekolah ni dia jadi lumbu. Amat jauh ini alat waktu sekolah la nasta kami. Kiyele sigi sumba watu kuchoja gere lago ke reason na bana le amaja mwali ago lago kwa kiwa ka primaso ke amwa go basi mosie lago tibi igere tibi wara ile ki kwa mapenzi tibi ngidi kiyene asaya gere mwalionda no na ba somo go na bale ane ami kuyundi ta pia tari kimen guru ibwate mwesimwa wili yemwa ama mwaka tukule mye Yeye ngo ni ngalal isom ngejere kegere aga urike amuga minim sai ke magundi taka tukulde
7: ngoi ngoi chepchoga
15: inga baisa gile
7: ngoi ngoi ngoi chepchoga mheshimiwa yesa mareka kwa kwa site kabisa
5: ngoi missing
10: agirike microphone mheshimiwa
5: ngoi ni Edwin again Eric wala ngoi kitesion ya muna fasa akata anyona anyon
10: karibu
5: amedele kwa muna kakisho le anyona asabu asabu
10: karibu
5: ketesiet koro koki ni tarati kota kolenji nakachek tukul new information ngawa kwa ufupi aramate long was ngishu kateb ne neta kubaka lega bin mat nukwa vel sukul kyo ene sige sting oliondo no kakamuwa yuka indaya le kita sige isto ateponi ya nemi sukul isek ako utumishi nege kile tip of the iceberg yani kibaru wiki tegin oshida nemi emet ongewege ateposhek chok chikororo ni chakikire kong lakweti kinam jin maginam jingate agi genegile etani kuma etani kibendi iman rani kuhikamiti inini kibendi imanda inguna kuhikamiti ya investigation finally kikun very good report lakini ma implemente nichi quite activist wale no right na malakweti Raid nebo ne, raid nebo ne. Ameje kewege to the values of society. Nerube noto kale mwagipto ngale gabin Chepkejir primary. Chepkejir primary saizi kuwa kwa Chepkunduk, Chepkejir division. Kuwa kwa Chepkunduk, chekiteje kilase tayo kwa kilase yaksa kwa. Ingen kipto kumye kule ngale gabarabarer. Achape chechuu kumye. Mingu na kontrakta ne barabarer ne ngetege kipe senetua. Awa hiru murio. Kiwa te kalbatisek. Yoki inspekte ni yake kirekele. Eri ene migalbatis yake. Numa migalbatit kinde yake nalil. Kwa ngalolji nibi gai ni ngora anata kawalichi ni. Kingoye kwenpi ko gimo go much ko mongkitang se netwa. Amu agotokasta. Amu gimo go mi maram. Kehande maram. Ainu mogo seta genge. Kukoyo tibik pek. Atya ko bloken kalbats. In fact one of the biggest problem. Nukwa tinye ngeri ene ngeleja mese kulek do. Kwa kijap kalbats yake jang. Nainu ko menjita ko ita ako andano. Agar kalau betul lebih ni mungkin juga kemarin ni. So, ame jauh sampai ke tinta dah leh jelas. Kimi tu londo. Lain yang kita lebih pol orang. Chief whip, kongoi chief whip. Kalau yang orang cipai ni, jengke yang alam. Co education ni, nagi tu dos tipi aku iri. Kau harap orang guna. Ame jauh maju pi ke jangka leh je. Kibesha lagu, kot tadi mai besha munggu. Tiga ni munggu tipi, awu ni juiri. So, gile boy school, agal school ni, kau harap orang tu guna. Yo lu kena ilau kutipi je ke? Kau ni kutipi aku iri. Kora kita dapat in kamanam sim, orang kamanam sim kumye. Kalia in pika sugul kau ya adona. Mi prosedur jema serikal. Kau tu mai bibit awal sugul, malas mai ibun a prosedur. Mei tu gitu aku dah tanya tu kau nane awal amel. Amel jema donaten. Malas mai wajib sabka unde director prosedur. Nebas sugul, sugul siapa kau nyatulu kau nene minister. Through boards of schools. ak true management kuma ko yidite ak magale ko bi tawgi lo hay butu buju ame jaay guni non lazima gisu procedure so gisu procedure and that it there's a problem en ngale ga pour yaat ngeje gi 50 plus 1 magale 60 plus 1 magale 70 plus 1 ame jom mo ci bu ba leji 3.9 million votes yo gije ko to mi igere ti a position ko president central kenya ayinge mi ane ko mi te ine wajia akwa gir chamene do president mi barak ne so mi do ko assurance chief bu leji cho da 3.9 ko gi pato 50 plus 1 ki magi tinye jumba jumba yen gi subu petu se jada ki magi tinye mabasa petu se jada ki magi tinye no distance lakini nguno yi ako ndami kama ko ngeya genge kole ame jo leji ki tinye president akando inatet ne jenge gura ine au gir kole Kenya ko bi tugul mo bi ci ngiringin so ma ngire ko mita shwishi ki nyoru tutam no mati ma be mo bi ci o ngetal gura ya ki u ginya gi dinya bi ga golle ci garibu 2 million 2.7 million jagi tel gura ina ta ne gi me jage tel negi 4.7 up to 5 million kuma ga ge nyoru 2 million goro ko ngotu le ngol ya ag ye nyoru jumba o limbore ma ngire ma mita shwishi ma jigi tu ge confident ag e batay Nebo mwisho, Gloria Man, kungoi misi Gloria Man. Pagli mejir chinge jimet, Gloria Man.
10: Tamam.
5: Anto tani aramele ya kundame jange gavana kumaya kwa ya ikitio. Tumdo kubaburijit. Ako kando inatet kubaburijit. So, ame jange leje Gloria Man, akajek tukul. Amitu, anyone, akinyo silo, ako neta uli kibiti tono. Siko buruk tumdo kumye.
10: Tamam.
5: Ako pike lume kuro siyote, lumjinige?
10: Ne, lumjinige.
5: Basa, ame jange mwajo Gloria Man, leji. Kimi de tugul ago mi fi ci ge pangana de tugul ko bota ine da ñun fa ga jor wana ñu ne da is a my great friend e ngale ga si moje si moje ko jogo ko yim bi ma mi jaw som pi ci ko ko linji ayin ago tam ago tungu no ami do size ka ge bir wo si moje
10: 154
5: size abo da nga ma de ñu 200 Ako wala link studio. Inge nanyo bijo dola mi studio.
10: Lagi ni.
5: Ana mood mega na lagi. So igiri ile. Hamu jo samale. Hamu jo o mention performance mo wando ine. Kumasi mi. Mention ane. Man kala arangi communicate. And at the same time kora. Ako tuko ngi tuko aruna na ngi tuko aruna sa kumna moja ngi. Mugi ngalo sa ngi koi. So kamu jo li asom pi jo kaliji. Yes. Hamu jo ile una aramele. Igiri ba isu ni. Ko tiger guna si me to yigo na poor judgment ni dey ayan da gar receptionist na ba na way
10: na office
5: ali ya receptionist ni wa si ni uno atinyu amanday size bo ngale ga budget amanday size bo andi committee amanday size bo won ngale ga bore chang dugu so ne ba musho amanya moji ne nini ngale ga si me amanya lu gongo ngi ta bomet opinion leaders radio callers tool radio callers are very important people Aken gejo ay ma mo ndire dioko las klalini o shipen yo pinyo ne nyo ago go ne tuguk te mi to linju magingen
10: tamam
5: mo yigir ci geeg mudit ne dioko las tor ti nyo da e ken cir cir ngam mo ngi tagenge ki tinye problem ken cir cir ko ngete ngi nam CBE ki gri du sen glasi zo ngete ci site agoy agoy lo bu lo go mi over employment primary teachers mo lu mo ni ke changi ba primary ci ba 2015 2016 2017 2019 ko to ma gesre gas ko mi mo lu mo ni jo graduate ne in pass Chiba secondary, chiba JSS, chiba 2023, 2024, ago even 2020. Konya kaya serikas. Kwa serikas ya mugo JSS, kugimogumi.
10: Kimogumi.
5: 789 kimogumi. Ago nubo yen kwa serikas lao chiba sciences. Ame jo goro yin.
10: Ken chir chir.
5: Ken chir chir. Kamuwa, ngolio nga numa wana wata laka ibuna na mui. Kaya serikas mwa lumi. Tos. Piki ya serga sen din dreko sirel buta geng to dilianu tu kyok tu dilianu tu kyok tuul
10: ha oy man oy oy
5: oy
10: gis
5: tu
10: gol
5: chok am ñu ñu dos tu chok dara tuul so am jogo da way fair leaders meet kin de gure ne ki nga git ga way propaganda
10: way
5: ki ay boy ici lakin ni ki li audience way ay ki ko te jara bu do rat ne ga ja af ki li ko ko promise ki ngom ma lega mo ma urud ko ki ko na ko ta dai ne be bro ko ji tan mi da sa ngol ni am ko ki ko tu ki jangale aja ko ma promise nya ko ma promise nya ki ko le je nya ati the real sense am ji I go ji ko ngwara mele ingale ke ba somane ingale ga nga ba tore la ko ta ga ngoi nyo lakini ma tore ti no ti ju ti no ti ju ngri ngene ang ti re auto auto blau ki ya ta ti ni 1000 ko mu ti no ti ko ma si re tama So the whole process kobo bi ak jorono ya jorono ki muji tare man fa ko tayi ngi tare ti la kwen mongen ne mu ko kwen ni ne ay ga si tin jeramo gyo ngi university ta du yegi tole ja ko bla na ko tare ko to nyur gas mong na tayi ne nyale guri ngo asa mo ji gen ti ro ga o si guri na bu ra tano a to sa jor wana ni landi shoes in tindre
16: yes
5: tindre ko ki a high gi bay ne ki highland ki european settlement area the constituency ni mo ni title dise jang wa me jogi ko president ki ko deputy president gi ko ite title se sire 20,000 mi areas che mi te che gi boy ne che gi bare ne gabi mi ge ban example ne ba gabo nyango cha ko nyango cha gi no gi gabo gi tan ko bare ti bo jito mi gabo ginga bare ta jito ko gi ngi te bi jota ko di gp bare ta o gi mo bi jota ba ta gabo gi tan ali a support no ki um ge a ge al bare inge big to ko nya bo le yo mi je gi bare ta na go ta na go ge to Kioli, the willing buyer, willing seller. And in fact, you do your boys, Chang, or the Mogomia, or Trop Chog, or Trobi, or Poise Gang, or committee, or lady, on get Tim Kelia, you umge. But one more than every move will let me get to you, will not see really. In a check, check his quarters, at a jipundu, you, a gallon baran. In see, Nagidam game, or again, or if you are in the bomb, many barretta. Ay bëgg itop ci tabu ci ko mom
16: maamone
5: aga timi am moje mu ser ya na baye mi not mi nga lega bin ci melil alega ci melil ak squatters ci boy ne ki moone fa ngou dumi gondo ni yu bar ci ge squatters ko tane woro ni bol woni je gondo nge DC ak Felix le public service fi gi janga nge gi diru la bi nek ci cho gañun asigi ste de ni ni gi yoje awu bu no nge bar ci ne mo ngi title deeds awu ko mi mu tundo le ci ni bi ga be DC ogo ne ki ga ke pye mbare ne jo le ga obite title deeds aw we ga land registrar mr nyandoro ip ke sta ga ne age mbagen cho la nyur provision of titles as he got the titles no leaders gone to that level ala ga blije ka butie the same thing waji o to ga pye mbara nada bale ne gi borji ga ra wor ngitu gi borji ga ra pos ke momo aw ya inya pye mwenye mi ne ge le ro ko popin yumba in para you ne ne ari butem so ki boy sa barjini boy ne glara prongoy cho tugul ko ifo noy ke setlen bi I've done it aga me jam ben chole on da baji menil ja ja setlen ni ki go jitay to sa me ji go jora ali me ko setlen nak ti tugul mommi bo al kale tore tene yi bu ngunu tugul la gi bet pa ci dara ran so ne bal musho roda bon joge ngale ji ngongoy roda anyo ne bon joge
16: ala
5: pat ya lenye ki to si ngoy shoni ke jang mref so bale ngongoy mref mis du mok tigi bendi ge jama guna guna bagap tuta ubarti ne yonur transformer mi te ne che bo li bo e ne gap kulumbe mi te che bo area ina bo para yonu gure ne ne che put be
16: ubarti
5: ni ge no a aga ma ngale gap loan sigi o jeta gali tap kenya sergali tap kenya ge o jugu o gi o jini nyaga ne ma ku wir wanenji bo lu o mi tafaudu ne bo loan sergali zinyen one entity
16: yes
5: so ki ku ngena me sergali de ku gi o jet about 10 trillion kingo mandara moyi mo mi deni mo giga giga yete lon o et bagi gozo ma oy fa oy 5 trillion yere yo na ji dulu legi mo jatia oy fo ya ol konam ur wo yini ko ngete fo oy taman
16: oy taban
5: yes gozo jodo a ko loni ju gi wo ichi ngo na tme ke ter guno ge miu kimi around 11 trillion o ngete taman ne ke lo gozo magenge magenge agi kujuta tukul ko jigiri ki yoy maendeleo ke ba isune otherwise ale ngongoi na ba mwisho kilibon 1.5 around 1.5 trillion pa ya ngale gamne
16: ng deni
5: awo jumu jaba interest ya liboni mbanga ngi jita ke tukul so yere le chota gara jiga na ba mwisho ka non de ga banga nande county mo mi jinde banga nande county awa maja moji wananchi akwek chu banga ni county akwe tyonu le gando indet ngro ne gimaji ma jo li jo ko isto ye ke ya tebe ne le ni mi ji tan bongon o ne a ye bit a ko gas ole a yes ku ma ko mi ge bir gura ya la gi ni ge le angi te garo ne a ko le bo as a ta ne gu na ma de indin re bi ga tin re ko tin do bi ga ri bo taman ju ko nge te ko me jo ge mpi mam ya ge nge no le mi ja nge ra ho le jo o me te ji ne erik na no me te ji ne no me de yedwin what grounds la mune si ma
16: wana je je tinye gi mna tala
5: ando ina tet ko ngete gi nam ngun ko bi ke te pjo nya te ko le au matrio lagok ya bendi tum kutub jengon sigi ate wala yi ja ga ate lagok ki jeng material ne lipwa
10: wala ki mushin
5: ma mus musu ji ate wala
10: ko janum
5: le boy ji ka mushin ma
16: mushin
5: a won tane se tele la ya ke membo parliament uli ni mushin boy ja mo yo ma nge ta bo imposen ge so ene budi ne tindoy an ayota nan ki ne ibu otik medit kulu we dis ko banga nan de county he will get a root shock. Magoy out with again. Agoy ya embo to show him. Magoy.
10: Kongoy ngaliang ng nabalet mo shume wa yegiti aji ng studio iti borori.
5: Kongoy missing Edwin nagerik. Pero kami jalo kongoy hindi mo amu in kitasyon ni kundi timbi. Ame jalo mo jigo tap ko lenjin ng borori niya tungol alaji. Ongejeng longet. Ongejeng mo tiyat nagure kura yat. Agejeng longe ne wure kibandet chi tugul ne imite emoni kemeche keger kele ache korok ne nenyo lakwet kwagi koga kaginde kage alingi pase bex ngene ine ya meche ke bay in paisiet olasima ibas peg ak chego kutume yue
10: niwe
5: luget kimeje kinyit korok ne nyonet kontet konyi kinyit te yondo chi tugul kwa kama chifu aw kama pik tugul gingen la kwet ne mizugul aw ni chita mara sita mando bande ku nyere so mos ginde tila katal pura ya ingen jor wengung ne ngololi ana ningen boyo ne miyoni ko meta bande tingin hospital ingen mi bigi gina ana go gi ko sam loan ku ya chi tugul
10: yes
5: ena me bande megen joile ke toret ketel ko mu aguno da ku ibet ana ngo giko yesha chito ogunen kitla gagi agitinya chitugul kitinya ketebege muji daba bibi tebeji dai butil imutileji itinya gibande da kitinya kuraya ngo pidinya tuget tebeji da nalizele itinya gibande da kitinya kuraya kita ngo ipinyise singi bendoti kitinya chitugul awene da karara matutam ko magine glenin poro buto
10: ninyo
5: ameji chitugul ko bwat ngapu iribi.

0: 6.
1: Chidan Etai, Agere Margaret. Mm-hmm. Number in English, 243.
0: Yes.
1: Congratulations, Margaret. Kachirjirta, Gosinda Big. Tugul.
0: Ngorojita
1: number 1.
0: Ngorojita number 2. Ngorojita number 3. Ngoro number 4. Number 5. Number 6. Paga number 3. Tage my being 9.
1: Angnale laba decide so may tege nam simo ishaga ng sumo gulan dugul kogo tinge ni leiti nye siling dipta mawe siling sasam
0: ilaba tuge number 6 sai
1: laba tuge number 6 sai nguni ego jita number 2 awe number 10 ago yoton eti yoton gitio magele mami kai gitio chi lege bing no to nam ne tumo go jut pigala ina jita number 635 congratulations jita number 2 so par jenga ginye yo longina mesimoit igeri lega chirchir te yoton to get number 6
0: do ma bi sisi to sugo ni 10
1: igeri lega dio star 441 hash to get number 6 Emma FM
2: hello ke lega lia
1: ma git jangal ge kasne
2: ma ga ti o bye bye
0: e bye bye
2: Elani ana badiem badiem.
0: Yes, badiem badiem.
2: Amigo mnyeo badiem badiem. Mungu ni nani?
0: Mungu ni mwema.
2: Wewe nakwambia wewe.
0: I tell you.
2: Jaman jaman.
1: Ile hati nyangaliane?
2: Imigo mnyeo badum badum.
1: Anye mat kabisa.
2: Inge nilegichaba kwa ineo ticho. Kipare kitio badum badum. Kipare ingo badiem badiem. Kuma katu, kuma kalimo mwaita badum badum.
1: Kabisa.
2: Kongo ni buti minda ni agere kitio aturi yake meme kumba tu ulgo baje ta tu bonge nyuru ngenda yo
1: Kongo ya asante sana ngana mi olamba conference akine
0: chelule mbimi ne
1: chelule
3: jamge kama
1: ni sendo
3: but okay
0: bye bye yes Ehe.
3: Mhm. Lebih ko mami ngalai koran, bye bye koran ni jangan boh umur wah degil macam ni ngalai, kimi kimi, kau agresif je, kimi kimi jaga tu lian kena entah ni.
1: Iman.
3: Lebih ko mami ngalai macam apa?
1: Hein.
3: Kena kaya ni sih kongsi dah, kaya ni leci ni ruah ni ko.
1: Aja, tiada je itu ko lain ni.
3: Uan ane kau tengok, ane kau tengok saru kau tengok
1: Oh, nak lagi dia. Yang lainnya je lewa ni entuk lu.
3: Oh, ni ah ni je ni kan lalu kita ngasar us. Kita ngasar ni sekarang.
0: Dia enggak.
3: Dia pun juga ngasar.
0: Dia enggak guru bin Naimi.
3: Kamu ni?
1: Hmm.
3: Lepas tu no faham dia bayi orang kaya ni dia mina gom dia dia bin. Kalau orang ni orang mata mata lah ni. Mereka bilang tu ni ruan. Nenek nak lekar ngasar sekarang tu.
0: Imi tenge
1: na te. Kongo. Kongo. Asante sana. Kipendi kuna hata nimbio mbio. Olimbo ndo nyo pa cheble. Agere to mo to mo big low. Ka jit pi gang manu gidio.
0: Ka si ume na sinye chitu kula ko lega ko nye big ten lakine.
1: Pi gang manu gidio. Jiko jit yo don.
0: Kima e big six nguni. Chebe ndi to get number six. Iji la gidio star 441 hash. Ui to get number six. Kote machi igwa genge mbi ki nyoru 27,000. Ubi den gidio kanyi la genge. Ta age igu gidio ka genge mbi taman chegime chegimoche.
1: Agere John anyone ka chuta gine. So kwa chute kwa chut kwa ikping mutu nguni
0: nguro big 5 ama big 5 jayyo ni gego lene ane ama cho ingi number 5 number 6 number 7 number 8 number 9 number 10 agi nyoru 27,000 mami gina wine ya ipkent kijogi bidengo nyila genge into get number 6 wami kecha angu kwa le uu kako nye lakini yeni mango tomo
1: ama che ina mguni na msimo imu nguni ichil star 441 hash to get number 6 Enemi yoto na amache itiam gitu kwenye la genge. Amache ikwa genge mbing mute togali ndaini yoto na kutayari. Angrale michi to nechile. Inye gitu nige ribin. Ichutu warita kwee. Elibu ushe chona tipte maktisap. Koche guge to. Ino anjitana po 250. So kangit kait pig lo. Kangit pig angwanu. Ngane chute yoto ndaka mbukakse. Kenyoru bicho yoto. Kumbawa kenyoru. Loko yoko abimit. En. Nwaginda.

0: asante sana. Ago. Wa Kenya wako na maneno
1: mengi. Ah, I tell you.
0: Kenya ngalega msa. Ingeri line. Migi ni kwa gere Facebook. Ko wa gile ine. Amaji mwa story na ngunge di. Petu ngele kito ko sirsiri ke asiki. Kona go ngega me ngungwa ga.
1: Mod gida go o to ana go sirge ba ka nguni alagis. Cha ndago menge ma joga o segi tu.
0: Ani ju cha ku ko ma go sta na
1: sa. Ah, jaga ngati ba nguni. Kuma endiga.
0: Eh.
1: Obyeru mizie.
0: Kole ki ngoga nyi ga me ngwa. Mhm. Ki ando le ndano ba ba ngwa ngale. Ki ripto ga no. Kola ge. Kole ki toro ga mama goga. Kole ki chai ge. Ko ki mo ge tshimbe. Kole ki yo ije ga direct ga onde sugaru ga majani.
1: Age yese.
0: Age. Kole ki ginerie ga pesa. Ki le magati ga nye.
1: Ai ngani le. Apo ndo utajua kumbe uwe musea na gwanga na pesa.
0: Kole wale ki chapu e karo daily for 2 months kole ki so itai ge ma go sirpa ge
1: kida tu ko lagi ya me go tu mi garo
0: kole ki chapu e karo 2 months straight daily kole ki so itai ge ma go laga ke kole kole ki chapu chapati kole onga ngano no ambo 2 kilos kole ki chapu chapati 5 kole ki ya ma agenge agiru ku masweti
1: Mai ngete kabisa. Ingeni lei. Kwa isi kije. Kumai gitu gir na gere gole sima le logoju maima.
0: Lele gile ka ile ka tara dele kabisa hii. Mimi kale. Kale gika kisirwe bendo kilo kila jioni embujari. Kisha going straight. Kole betu ni gigir ko jone ngurgat gigiriri kabisa.
1: Agele gali ya gali. Keso ru lao mama. Lao mstebure gongwang.
0: Kila mtu lakwa.
1: Ingelele. Ingeli wa mi dada sije mabe area. Kwa kita katukul kipje. Yuwa mi jeba ina ile kipje je kialda okye ngetu. Nga mumi mami bangma itaji ya lage. Aki kwa mbo isi rabini. Kwa kina ya ira. Kela aki kwa mbo isi rabini.
0: Mide kale. Kale kiki. Kale kiki kwa kia haman kwa ronge. E nakuru. Kepwa nakuru from Kitale. Kole kikiribe kabisa. Kole kio amishe kubi chukipo kanan, chukipo Bible. Kole maziwa na nyama. Kole betu ni kiwe. Kori cha?
1: Eh.
0: Inga wek mama kolo wale boyot. Uwane pa?
1: Aki tako mi.
0: Ay de.
1: Aka obi kwikito baba tako
0: ye. Aka tako.
1: Inga lange si. Inga nasi nye bo isye kinye. Kumama ingo im lo. So ikiri kere nye manye. Anake magatiate ne. Magatiate ne fula ye. Kongete kame kopte suko tiko kwa kukono slice mbili mbili oche maki malo
0: kukenda
1: oh my makati anani kwa darbe tuze kusomo
0: lakini muzee
1: muzee niya kwenye nangole kule niyo mkate ulona chapa wa mitu ulona chapa binda ulona chapa binda
0: kola hake kole kikia matumbo kabisa daily kole kikia matumbo kila kake vye taki lakini siyo kubete ito
1: Ale
0: ki kiamo yuza taat ku ka ko
1: ti ha ke ko ba ikbete izi kwa tu ba
0: si lo kiri ki tiosiyo
1: ni ni le
0: atari bi atari kamsa
1: u amba da sa izi ta yango wa kwe lo ko ke gabu ni ingana na ya so bire kono mi vizuri
0: kana ko kana ko wese kamsa ke bara ene
1: o ki da ki net ke ji bi oso ko yo ngimi ko nye bo isi grabi ni
0: la ke ni amo mi
1: yo ma ngimi ko dioje
2: Tangany ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton Agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today.
3: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu agwe gumutkasi.

0: Hello, camera is ready. Generator, nigga, you turn it, Vicky Brilliant.
1: Yes.
0: Go give me ten. I'm not beside the hustle. Big mood and side mood. In your nafas, I'm going to lame. I'm going to tell you, big mood. Go eat it. Let's get it. I know. And be to the brain.
2: Well, maybe King go agamet. Come on, let you to see. So maybe King go agamet. Quagine, quand. Quagon, you are. Hello, go away.
0: What you do, go read?
2: Hello, sip come. We have the energy, eh? Good, get a good evening, your boy. Hello, Coco, I magosa.
0: What
2: are the name of
0: my mother?
2: They are my name, magosa. Come on, I'm going to
0: go to the dog. Look,
2: you watch it to Lagame.
0: Zaki,
3: what's the other thing?
2: Yes,
3: what's the other a tini ga sa bagaje na tumbe na macho magilla sa in sa tani sa sista wo mi shegete
2: ko ni
0: ko biya
2: e na su ko me tini nguni
3: ko tu ko tu gra e go manguni ba ko ma la nga tne ga na ku su ma ga pia
0: ehe
3: o ya ga ki ya go wa gi si te ni ga sa ko ngun ko tu ko ni ma ma te go yo ni si ni
0: ete e go ni
2: so ima ingete Imaya ga sas lo ga me.
3: Ko lu ja no ja mo.
0: Ehe.
3: E ko lu ja no.
2: Ah. So ga me ga gambe ingora.
3: Nu. Ya ba ti able to wi re di ga le ja ma.
0: Eh.
3: Ke le ga lu di mere lu.
0: Iman ho ngeri kenye we.
3: Ta go sa ai gu ni mi fit le jo ga ma man da mi grow.
0: Ele mi area.
3: Ngu ni ko ke le no na ti na le jo direct eh
2: ah mi gambe ni ba direct eh
3: ni gambe la le ka bu sa ga fi te ngu ro
0: mhm
3: nu na ke ni ba so ngu ngu ni so ngu na ka
2: ah eh
0: gambe
3: ko ba mi na la mi ko na na te ti ti na me ti ya na ni ko ba safe ka ah we di li na eh ni te ni na ri ni ye yu mi de se ve tie yu mi ne vale teach arab yom to garab ko echo lin tu guli chama ile na sia mi go mi ga sa go utori ki songo na ka
0: kongo
2: kongo ya sante sana
0: e ma fm lo e ma fm
4: allo
0: yes
4: ya mu na o chama
0: di bye bye kabisa
4: bye ne to agne ga imano chama
0: Yengirenge
4: tawo anyone jana bal manele mauje jambazi eno ngare ala batire wase kutayanga mwe apana tema kutere nizombe tembe ga kinara ga bara agara ne ga bara ginye
0: nem
4: tukulukula leni ko jina ne o jama
0: kongo ya sante sana
5: Imo FM ni nyo tugul

0: Right, ago kita setai na fa sene ngunge tukune in conference agora not no bosi moiti mo eji leim.
1: Yes.
0: Ili ai ni ti onde yano Philemon. Tebe ko legili ai my sister. Kiwo gille ko wa ko nyin.
1: Ala kimu ana gille njine.
0: Na mungo nyo sanda ni nyo ko mengis.
2: Ah, nyo na sanda na.
0: Ki bare ki moitai en zarete ko bo nyo ko ore gara ko nyo ba. Ema FM. Ema FM
3: na.
0: Hello.
3: Nenye wewe plan.
0: Ni sendo.
3: Amuna watu naye ndaka ni ona
1: plan. Ah, bye bye.

0: Devon Killer Jazz, Tinda Gago, they go shake Tim Tamarang one, Totan Jago Sir and Sabah Wamunatan, and let you know what's trending. Yatatin with your tat conference?
1: Yes.
0: What's trending? MIFM. MIFM, hello?
2: Hello,
3: hello, Sia.
2: Bye-bye,
3: Sia Tavane.
2: Kamu na lamba imasi eh?
3: Matinye ngal.
2: Tani chama, nage namu neo.
0: Matinye ngal kabisa.
2: Agar kaya kungo kaya tegi chama ngu kini. Dete ma nanga nebo si zietu eh?
3: Yei.
2: Gine turende ni hui bochi ya gula tu.
3: Mhmm.
2: Kuma epa alani ku gine ma gonyo na iba kia hui bochi ya gula.
0: Mami, te mato propaganda, mato zip tenye.
3: Mami, mami ya bola, mami.
2: Kanga tu bochi ya gula eh?
3: Yei.
0: I'm going to go to the house. Kabisa. Ngane mi olan?
3: Fuwendi ye megenyo.
4: We ya mune jama.
0: Yes.
4: A mune bogeru jama.
3: A bye bye.
4: I bye bye boger.
3: Neba man.
4: Kabisa yi kitabol. Megenyo agane inge na ingi ne trede nye no li boger.
3: Yee.
4: Bogin mi gitio ge lele nu amma gero sa iti lagin mi gitio gi.
3: Yee.
4: Bogin lena gitio gita ge ngamo jin en lo kio gwe jama.
3: Aye kabisa.
4: Zimata we chiten vipta na unu gomi yo limbo na puru iwe jama.
0: Iman.
4: Eri kin agi ngolo zi lo ako kase e chit agi net kani sa uwe jama. Nike legi ne lo kani sa ngoi goe chiki tu ungin uko kani sa uwe jama.
3: Iman.
4: Anu ku chwe jama gini pa mo jama wipu wa wama chiki to mo gila njipu ahi iwe jama.
0: Iye.
4: Koku e nyunge ure nin. E ulmakanyu kwa ngutum la uwe jama. Na koku e nyunge ure ngataret. Awe limbo gitu ni tu unkwa mla njipu uwe jama. Ngo kwe disik Daniel Fundi.
0: Kongoi Daniel Fundi. Kibendi guna ata nago. Bote yavlan?
1: Yes.
0: Kumakinyo rutin dagere kage gesta pikipiki shik.
1: Kage gare congratulations. Nibi chonga nyur bona sak pikipiki.
0: Tuge niko kia tuwe chunguni.
1: Yes.
0: Tuge niko sipit. Ake
3: ka sukia fsuri apa.
0: Tuga na mbote yata number 7.
3: Yes.
0: Mi tugache miyonji kanyinga besa.
3: Mm-hmm.
0: Gengololi go zero lakini tugache kakinyi tuge number 7.
1: Kage refreshing kapsa.
0: Kakinyi tuntuga eni wanga besa. Siri goni.
3: Mm-hmm.
0: Sheria na masharti.
1: Kutumeka.
0: Kwa kile kimache goro mbik 20 jetai.
3: Mm-hmm.
0: Akuche ichile kitu kanyila genge.
1: 20 jetai.
0: Nega chini marambili.
1: Yes.
0: Pick 20 chetai go automatic. Isibi hikir kitu ile gasibi idiota ni.
3: Mm-hmm.
0: Inam data ngungu neba 100,000.
1: Egon sharp.
0: Ichile kitu star. 441 hash.
1: Tuge number 7.
0: Yigwa genge mbik 20 chetai. Yani kima yigwa mbik tip them.
1: Kima
0: free.
1: Top 20.
0: Yigit kitu yeloi niane.
1: Top 20.
0: Kuti yigwa number 21 kwa bahati mbaya.
1: Yes.
0: Lakini number 1 number 20. Ya tatu nguni kabisa tuga 20 mbik chetai.
1: Ibuate nye nyoru 100,000 nguni.
0: Elibu ushek pagal kutomu kiku un bonus.
1: Yes.
0: Kimache kitu mbik tip them. Kitu yigwa banga line kongete number 1.
1: First priority kiko mbiki to mgai kunyuru kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Akpiki wapuwa nera neta.
0: Chidani kia chitu netai.
3: Mm-hmm.
0: Baati nungunge.
1: Noe system gulege chitu raneta. Ogo noe system gula gulegiri inyone lakini to mgai nyuru ata sile mbogol.
0: *441#
1: Tuge number 7.
0: Number 7. Ngande na meni ante etanguni ya rakaraka elibu ushek pagal ogi ya gungo buwa simo ingu.
1: Imagine elibu ushek pagal gungo buwa simo ingu ngunguni. Masima ni simo ina ngungu mani?
0: Chita genge kitinuko chitu nabo 043.
1: Mami tenjita genota na genge.
0: Tuge mbache 19. Ongi na olega chilge online. Kutingei chirichirite?
1: Kutingei ile imache 100,000 jebe yalen shughuli zako kuti ima yalen deta na ima yalen nagipche chitugu ninyo.
0: HL get your name?
1: Star 441 hash to imi tuge number 7 nguni. Toma migino ngolo lokchi.
0: Chitha number 2 kuna mbo 175. Mm-hmm. Kutingei 18 wangina walegichi ilege.
1: Ochirichiru nga ba? Ochirichiru nga psa.
0: Kuti imande. Kingi ngele imandai?
1: Star 441 hash tuge number 7 nagina ile tugana. Oto mogi ngekututake yote tuge takana none nege. So tongu ni imi tugeta number 7 number teta tuga 20 uwa gile ibide nganyila genge
0: kwa gile kichu
1: picha wata njegi kwa chini opportunity kwa chitani kwa nyo nirane ta akitani kiko nyo soko lakini tumgai kwa nyo urgi
0: ichile kitu star 441 hash
1: tugeta number 7
0: tugeta number 7 nama chula andukul kenyo uru ngalio anino lwa studio chine isete
1: tage maibige 18 siko nyo 20
0: Tuge mbaje vige 18.
1: Yes.
0: Inga lagi chile gaya mabat kibiju. Mwa itos nga nama maje helbu ushek paka liman. Agorile ne ite gitio?
1: Agoi maje di bide gitio kanye la genge.
0: Star 441 hash.
1: Tuge at number 7.
0: Tuge number 7.
5: Emo FM. Ninyo tugul. Yeah.

0: وجه آنتن سرانه دیگه وسیله تمرین که وسیله البسطور نالجی میتوه وی آنتن آگواره ناتن یومی مبارک بندی با ماجه آنتن اگر به تمرین ای که بانگان سلایی تیونه
1: yes که بانگان سلایی گرانی بانه ایرو hey که بانگان سلایی بانه او ناتا کم نیگه کتای اونی نمبر 3
0: یعنی اونی لبرانگی گوی 3000 بیگ 700
1: Duga number ngapi? Duga number 1 ang number ne?
0: Duga number 1 ang number 3.
1: Duga number 1 ang number 3.
0: Ago chugo 3000 go tipik pobol tisap.
1: Kagita unirani aso like bana. Ago gelewe magija alisha ningot ko gige aguna nan ko toma.
0: Ino ni go iwa gi pide mara moja. Ile weni go iwa duga number 1 ana go number 3.
1: Kage mwa gele amurani ge chenga aso like we ko yuta go jita ne ndai bidi.
0: Kas kom ye.
1: Chita ne tindai bidi korani go lazima kwa ga jita. Ak 3000 go tipik ata.
0: Koiti big 700.
1: Big 700. Yane duga number 1 kugenda big 350. Duga number 3 kugenda kwa big 350.
0: So legelewe niwe.
1: Ijile star 441 hash.
0: Amaigas komye.
1: Star 441 hash. Kimeje ijile star 441 hash aginde okay.
0: Star 441 hash aginde ne.
1: Inde okay gitewe geya gunjegu direct. Star 441 hash. Kelewa ni star 441 hash aginde okay.
0: Star 441 hash aginde ne.
1: Inde okay kichoko raisi ya wataka besa.
0: Kaingorongi gede ni yata niku mibi kipu wane ni. Yani mwagu ya bigana ne salbi. Ino na yuma kele baso na iwe ndia kipide mara moja. Lewe nduge number 1 ana iwe nduge number 3. Ichile tiyo star 441 hash. Angi lewe duga tagenge. Amo mi chile kwa juduga neto.
1: Kimeja ina miuta kumia kabisa. Amura isi jutu ndukul. Star 441 hash.
0: Mami chile misoko msalbe.
1: Iji ile kwa rock star 441 hash. Duga number 1 ak duga number 3 kukagende. Elibu ushek somok wechi big 700.
0: Ago ya machang bigu niko bora ina kungene ato. Aino ajo ambike tai.
1: Agere Gladys mambo ndiyo yo.
0: Gladys kuge meduga number 1 agage gore ni yato 3000 direct.
1: Mhm.
0: Aina ngora Victor ngeno.
1: Agere jita age ni gure ine Koech Isaac. Benjamin Kemei. Ehe agere jita age ni gure ngao Sharon Melly.
0: Kiko Alfred eni ano Alfred ngeno.
1: Edwin Misoi.
0: Ire yu koduge ni kipi indiko number 1 ana niwe duge number 3.
1: Ango tedi na nge teach kwa wakia 3000. James Chumba 3000. Eliu Diego Elibu Somok Bila Jepchirchir 3000. Yani rani kia wakun kitu chia ketukul ni jutu.
0: Ama ina ile duge number 1 ang number 3. Lewe na genge ni oto.
1: Yani kriteria nekipo ishe rani we kujito ni jutu kitu netai. Magijo alisha ningut kwa kikwa kia wakun ki anan kutoma.
0: Star 441 asha kime duge number 1 anako number 3.
1: Ngotiga siji juduge number 1 anani juduge. Duge number 3. Kakinde tuwa in 3000.
0: Ako ele akipa angada kwa kumwa gili. Chia ketukul nesi binga tuti. Chia ketukul nesi binga tuti. Chia ketukul nesi binga tuti.
1: Kugejil star 441 hash. Kena miyoto kumye star 441 hash.
0: Ajo biga lage ni
1: otan. Agere Cheruyot Evans. Agere Kevin. Kipto Timon. Kipkos Gay. Namna iyo namna iyo.
0: Kergo Joyce Korir.
1: Woi.
0: Kergo wagine Linas Bet.
1: Ehe.
0: Kergo wagine bana Kiplagat Korir. Aina wanagine bwana Nelson Kikwai?
1: Star 441 hash.
0: Star?
1: 441 hash. Yote duga number 1 anania duga number 3.
0: Kebe ndiko unawata. Nakuwa kumwa kile mara.

0: ye ngaleko Jonathan akerale kaiteni othande go shek artamagang wan kependi pamoja ni Jonathan ke bodo ngane Elvis at ala na blog ni ra konya sangaran blog ni ngora ni Jonathan ne gile jime to kependi go Jonathan ay go gere ngale ap so ko ni Jonathan akerai ger duga ni gane ni otap sarbe
1: duga number 3
0: ai ger duga number 3 amanonge chon kagi otwe duga number 4 akoni ngama no ni tanwa ngale

0: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Eng kapiwo.
3: Kikitu nolande 5 years no mengishe.
4: Adye logoi. Pochito ne kimeye tuan kongoalu kila kole kisigiebe. Sigiebe. Koko kachindana ole aisa liana.
5: Igure boya mungo ta kita da tembo baita. Tiga nang gitar 15 years na nyu samut. Ni ni baka tanga muita ba ko gile mu paro mi ko mie. Ti gir gir ne da mo ga. Ti lazi ni sen no sin yeni de ni ga da. Aba ni tu ni gele we ro gi gido. Ga ga gele ne wa bwana gi wa te gita.
6: Ko gi brara na nyina 7 years. O tom ga da gi ni sen sun ge de dia.
7: Mari bura la weta ki to 5 years to mo ti be bar te ge ngo nyuane.

0: Aja baba ule kwa tuma kama iko si conference kidogo lakini akasin kwa jengo la radio kabisa.
1: Ehe.
0: Ye siti tu ai pagi dogo kule gi baba en kule kwa tuma kama sama aya kaka sa kai netishe kasa igere hii.
1: Wei.
0: Gera rabuan nyat rong ngo nyolo na jir yat kole.
1: Eh. Wole mata kwa.
0: Genu na ge muay na gi loit na kapsa na ge ya ne he. Gebal kola gebal gitcho kole ko roi ta ge ngo kole ke sa ku ta ge ngo kole.
1: Eh.
0: Ah, we una pata pesa buana. Siling kole amu le kwa tum kole ko a ge ngo gitcho na ta na kole ko siling pakal.
1: Ne ji muay.
0: Jinda ke chokoroi tanana nuchal rae na nyang ne golo silim pagal ka tu mo yubana
1: kegas kegas
0: aya mi moge kora mi moge kora mawaya kora inga dile tu kucha ke ke ma ja ku tu kun jigi pa genje me ke wega kora mawaya
1: moge
0: moge ka ku mi kora ni ke utia mawaya mi nduma nduma
1: eh nduma mugwara yan
0: eh nduma he ni mo songjat ko le ni mo songjat ko le jinyor wa kena na ta ko le mawaya
1: eh
0: Ah, nginam da dai garuna ginye ile ta gomi ne yak kamgaman mama ino gomi ago gerjek cha ta ginge nile ma u ma katianda ne mawa ju yan nginam garun guni ge gonin mawa ya jama gere ge embar bo ya tin guni onge gon na ta ge nga garuni nam da dai gi
1: eh
0: ah oga ti mage ne ni nyo ba ju ta ge cha ba sai ne ima ta ge ko lanje
1: anuwe kile kendo ya ge ge engo tu mo sulu ko ne
0: raran kapisa da kasta ga ndo gi mawa ya
1: eh
0: So kwa nambi ke utiano ko tare tu agule manguna je waje ke gimi tegra onuli
1: ehe
0: uya oni tishe inya gole
1: ehe
0: ile tate ke magene je gi gani gando che gile na je gime je parlo ki pakol nyo magi ge ra ginya ki cho bendi ki chambara bara ge bire sirut ki che le no mune
1: une gasi
0: sai ko kae ngo ke no mawaya ya ne mene tiji ya ka pesa me mele ngi ga se bu ja ki pre isen ni bu mawaya ge pre isen ki cho mu bu ja nya bu maga me gra onuli
1: ehe
0: Tapuji le mi ne maga kupe kwa chenga ngole amunda ni kone teja koko ako mbawa na kidogo kule ge moge ne jo mawaya aka kuribe jing baroli inga dile kita kenge ne tom kona ipi chui mawaya
1: eh
0: ngiri be kitongole ipi baroli we ako mami kya kane tege magenen bwana kairi be jing apcha iri be jing ju kuja ke mwa jo mawaya ka bagata ngang ne nyu tuku ka bembari nye jiri be nye amuji tap kwale jingo jota je meje ge riti ah Ile ge magani ne magbiru kitcho kura magmeje kitcho ge ga si nyone kitcho isa meje ye ne ge li gando inde ne imye ni lagini angja nyon ju gileng kitcha ja jo koi baishe tu na mawa ya ja ja angne gileng ge tira ona te ki ko me me kya basa so ja ga se nye mawa ye ge bre isen nge bu ngo li ge mwa ngo li ni ne ile ya ga si ka basa oli gini ni kitcha
1: ko ko ye ma changi malekyo
0: gribi ni nya ya nye ge ya nya ne ne gribi na nya bo ji ka gme
1: Tunggu.
0: Atau ini boleh tu.
1: Wei.
0: Hei, jemaah kira nyon mawa ya nyon boleh ni tu nyai.
1: Hehe.
0: Aja. Sami.
1: Yap.
0: Sami.
1: Yap.
0: Aja wei. Tu aja ngumuran dia anda nau.
1: Ongkai sukuman ke? Mangung ngumuran. Mangung. Kiki lge, kiki lge. Botgola game.
0: Jemaah kiri tu nyen balik angin juga nau ketayang ketawa bayan yo.
1: Sekarang ada lang tapan ya mai. Tunggu lang.
0: Sekianalal aja we sekianalal gonggonye. Sam ya kene enggak di lebontan. Gere mawa ya.
1: Eh.
0: Sam go nya jadi aja enggak to kau nyinyen. Ni tai
1: wis. Aja galem magi barta apa ge banin. Iya ni we galem bisa magi magi barta ge banin. Oi, go nya majagi. Gue gak bisa jadi canggih menyewe. David Ramayo, Dan Ramayo, yang mana bayat?
2: Ayo mana maya?
1: Aja makai, boleh ngalai jawi.
2: Ibu mana? Nee, ngalai aku sendiri aku kabar om ngalai gumi gitu gitu boleh.
1: Tu, gari kecik, aja nggak gari jawi, tu, gara apa lih?
2: Kau gurumi kasa?
1: Kero ini anu ni we?
2: Eh, kau ini, oi.
1: Une rabuane kitema ni rabuane ya?
2: Gele dam mawaya.
1: Kitema rabuane ginye?
2: To matim.
1: Tema ni unewe. Ibi itai na barete itai na olimbare.
2: Ite fa ni bi muzire.
1: Ah, nduma goro wewe. Yeme magati ko nduma nguno nyende.
2: Una ta ni mawaya.
1: Hi. Ke gasi le limite be ita nduma agrabuane gra na gune.
2: Adnya we abang itu bala murur so tapi ki orang ni kapsa
1: koi gol giti sin ni gol
2: do ma te sin lagina man kai mandarai ma kai nga nyamit
1: kol nduma ngap kile no lingo gira ina kol nguno atinye bi ina makumwachi jira gunia na 50 kilos iwe
2: oi
1: korni ka ko samat ka ko sirta manra ka ko sire lu taman
2: ku ai ko iwe ba di ko imedi
1: ro gira guni bi gisu misene la kugna magumi ngala kai sab uta ke bangan ke wai mat ke wai jwe
2: ngapza
1: kongo nyara mayo
2: ada wai di maya
1: wei
2: in gale na mezini kedinya rambe ngabar dinyu in ba in berwa kinya ke mona le ati dinyu to baba dinyu to bare
1: awuya awuya nye
2: mambili ana ta sa me si si mo ta yora sa wasi
1: aya
2: sa ipi mambili
1: aya sa ya kita ko ipki nanyu
2: eh ngoga tun steve ko steve ngor nyu mi twa yu
3: le mawaya
1: ilero steve
4: steve mwenyewe
3: eh Baba na baba.
1: Iliana baya tanya kikwe geny.
3: To kikwe geny we ubatat kinye.
1: Getu ye jumapili anyone anyona rambe.
3: Getu ye jumapili sinye katera ke gile pole ngo kwani nyo.
1: Makako changa ngale ko kwani nga ko changa ngale.
3: Ya ya oromit la oromit kisawa kityo.
1: Uribe mungu mame kionge amita kwe.
3: Ongoi ni mawaya ngane bishet so tumebariki wana wewe sana.
1: Igire heri ya ina ngungu nanyu ni rap guri.
3: Wei.
1: Nisho linko kira ina kumakatikia kwa lunduma kapisa.
3: Kawakase imuwa nguna kwa in aja I'm ready for that kapisa.
1: Ira nguna rani munga reti ngarubi ko rapu wa niyota kenge agi nduma kwa karuwa hii 67 shilling. 67 agi enge.
3: Yeah, this ameja si nyosenye ke ya ketar ngale yo magi mwa.
1: Ah, serio kongoi ago pole nga kwe tukul. Agere bar. Ingen bike jangi ro. Giwe ga unde nebo pome. Aba ita bajire. Mangu na le gindi apo met so ko garin magatia ni gibara buoni yo.
4: Ni giba in mweshime ablogo.
1: Ma leon yani ago no tani gita saru raya. Tangu no ngi anda rabuani be ne basai.
4: Ogi 2013 bitu no.
1: Imagine. Ro sahira niwe kama un kilo ita proboan ikene kilo ita proboan net ko proboan ga yenge anang kwa genge 150 shilling in supermarket jaja
4: kwa za proboan yo naga ge am guna genga ingene simite bag aiglene boshi ngamwa le boshi
1: chibaro proboan
4: yo
1: ro pike sang nguna ing Nairobi uyo kututi li sekwe jenju kagimi akweri iweri weri boy in neb kameme ni bogaru ngikure nga weri kameme ni bogaru ni koini
4: kigure in narine
1: ah kapet kainet kolya kagumite in hotel ni kai kona itu kagur bana in magariya kibelele kogur in
4: katonye
1: kogur ko roi kai ali jineju ki bindu mabana na kagikaranga ndugu yangu kagikaranga nduma ibkinde subukya mabindo hey ali ji bwishimwa leja jamjamu neju yameju
4: leja jamjamu tuguju
1: nani nakasa na gagi

Alright, sawa-sawa, kiwe kirege ngalale ni anu paupetu tabrani ngalale ngaleke atu jepa somanet opportunities nge matunwe kap sang abane sekinde kwa manuchet ngale kap labor mobility kige ni kuju director studio sikobit ke ngalale agetar kepeperta natrapa mwisho ng petu tabrani lakini imagine ako isai ng duge number 4 sorry, duge number 5 tom kenyoru jita nipo 150,000 asa jiji gai asama ba asara rabishek asa jiji gai naka kaka nyor oye inde ujuzi ana ibarji jepio set konde ujuzi ng duge number 5 ujuzi naka kende ng duge number 1 inde ng ujuzi nata induge number 5 ibarji jepio set konde ujuzi nata mui matake gwenen ibarji jepio set ana ibarji jorwe nomi tuwae agi kanyikosu mga tutiet guya kakesu ako imwisho star 441 star 5 ash imagine 150,000 tatake gwenen zai aga itunesa bengu ingyaimi aga itunesa bengu ingyaimi aga inyege star 441 sta urani jita na matar 0726 ako beki na barungu 000 wege agisubu nga tutika kwa mwisho indi ok naba mwisho karga kita naba 0723 ako beki na barungu 617 indi ok naba mwisho kaka itabuan karga naba 0729 832 maya zina yako nilibuta genge maya ngere jutukul jwa hiko aji something kidogo dogo lakini hii kia kanji yako nilibut komite 150 jika geta kuru nko aye nyege star 441 star 5 ash duget ko number 5 aye nyege duget ko number 5 ye takiro jita nebe 150,000 ijo chamba ko iglege tera chamba ko iglege tera ye matko sakta hai muren go iglege tera duget ko number 5 number 6 mate aye nyege.

Yes, Konego Senga Ratigo Miwel bwana, unasikia tu kwa damu tu ni kama iko sawa jamani. Atunasikia kwa damu tu ni kama iko sawa kabisa, ni kama iko sawa kabisa kabisa kabisa kabisa. Egetishit kuna turubayo mawefe, magere tango kabisa kutok to ing mashabiki oto ketugat. Yeah, omacha amutagi ndonyo, nguni koka sarta noto, ndonechi kebe ndonyo fulani kerwa yoto. Omache nda amutin ilaga amutin iwe yoto. Amutin ilaga amutin iwe yoto. Omache geteten, omache kebe ndonyo na mngapi, omache kebe ndonyo noto rubaso laitai. Chitukul sai endonyo baso la it kutindo surprise bonus kitu ndonyo na trabaso la mati migise nagi omati itete awe ndonyo na trabaso la it sai na baksi mwe omati we ndonyo na trabaso la ito sa ndonyo number 6 chitukul nguni atinda ito surprise bonus ene mama cha maona le chisili ngata chuturo anato kaki giri chike ndonyo na trabaso la sai ndonyo go ndonyo nile tune nikuni go saa 5:46 Donyo kegeri satana 59 bwana. Satana 59 kegeri donyo nito. Na msimo tu baksa chukua simu yako saa hii. Kai toto kana tuma. Omache tete donyo na turbo solar light. Donyo na turbo solar. *624*6#. Mama chibika change noni. Mama chibika chang on the surprise bonus but pick 48 kitu. Pick 48 it again. Eni donyo na turbo solar light. Yo menyo rugi kewe gunsil gishata kewe gusil gishonom. Agoi 160 shillings age legit style mayache ngalego na baksi mtu nguna gitete ndonyo no terbaso online mati waldage mama chege migisen by the way nguni hapana atuwezi jiangusha na baksi mwe kai choto kana toma *624# age tete ndonyo no terbaso online ndonyo namba ngapi ndonyo namba 6 ni baso light sahi yes ama chage na big choto kibanga noti ndonyo no baso la hey choto kana toma *624# agi tete agi ndonyo na turbaso light pana dimi ndonyo na turbaso light kama alitindo surprise bonus mama cha mwana lesi lingishata chutoki nyagi giri chige ni onetoki leune ingi hapa gile giri leune yani ama chigi tokuwa nek choto yomi igu successful bidder ni onetok I relaxen kuro atishingi to glistit na turbo Wednesday bonus iba tile rana by the way lari go Wednesday bonus na baksi mwe tagi tete na mina si mwe toto kichuto kia ngale kia ugot pana siku warungu mibaru mochoba kano mabanga na ano ili mabanga na gini *624# agi tete ago ndonyo na otan ungot pana agi banga na ngale kia ugot vizuri sana kuturi giri ndonyo na turbo sola ehe na gira le agere nga yes kome missing agere kwa na kyoto amma ale siling ishata na amma agi successful bidders ye agere chito na turbo 0720035 agogo missing bwana agere abise kyoto vizuri sana mingere kwa na ingele mini sata agere

Donyo na trabasola. *624*#. Mama chibika change noni. Mama chibika chang under surprise bonus. But pick 48 kitu. Pick 48. Iti again. Eni donyo na trabasola. Yo menyo rugi. Kewe gusil gishata. Kewe gusil gishoko nom. Agoi 160 shillings age legitest tie. Mayache ngalego. Na baksi mo tungu nagi tete donyo na trabasola. Mati wala age. Mama chenge mikisir by the way. Nguni apana. Atuwezi jangusha. Na baksi mo kei choto kana toma. *624#. Agi tete donyo na trabasola. Donyo na bangapi. Donyo na basix na basola. Sahi. Yes. Amacha agarina bi choto kibanga noti. E donyo na basola. Hey, choto kana toma. *624#. Agi tete agi donyo na trabasola. Pana. Dimi donyo na trabasola. Kama aletina surprise bonus. Mama cha mwana lesili gishata. Chutoki nyagi giri chigeni onetoki leune. Yeah. Ingi hapa gile geri leune. Yani, oma chiki tokuwa anekchoto. Yomi igu successful bidder. Ini onetok. Irelaxen. Kuro atishingi to glistit. Not about Wednesday bonus. Iba ati lerana by the way. Lari go Wednesday bonus. Nabaksi mwetaki tete. Namina si mwetoto kichuto genga lekia ugot pwana. Siko warungu mibaru. Oh, mochoba kano mabanga. Ano ili mabanga nage ninye. *624#. Agi tete agu ndonyo na otone ungot pwana. Agi banga nenga lekia ugot vizuri sana. Kuturi giri. Ndonyo na trabasola. Eh, nagera le agere nga. Yes, come on missing. Agere kwa na kyo. Amma le siling shata na ma gi jokse sul bidas. Ye? Agere chito na turbo 0720035. E gogo missing bana. Agere abi se kyo to. Vizuri sana. Megere kwa ne. Ingele mini shata agere ndonyo ne. Ingele mini shata agere ndonyo. Unajua ni dakika ngapi ndonyo ifungwe? Ingele dai go shata. Ye? Ingele dai go shata se agere ndonyo non. *624# agi tete ndonyo number 6 ni baso light mati waldage amma chane we ndonyo no trobasola gimi ndonyo no basola igus kongile igir tano ngale ehe aje chito no trobas 0712417 kongo imisi bana ngala next studio sigaya testa ayo

0: nyo ko Kapkea Evans, deputy governor nebo Uasin Gishu, akaipchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut, kewir mesenet batai.
2: Tupo njiani tunakuja yo yo.
0: Meja ke som kejanek koyan koy mungaret ako buasit ni ni level rate aso koy mungaret ni nyota muta uri level rate ke ni opportunity se jang chegi bua ko bata ko ka kwa level rate ko exit ke meja ke som neranek tukul koyan ko bua koy mungaret ni tukul am mungaret aga tukul ako na kule population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke meja kitu ke le ongi ay mungaret ni tukul na ke som uri yet tukul ke lo bua level rate nyota ko ipchi tiki ni bayo mo FM aso na ingale ke jang ko ligi ay tukul mungaret.

0: Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu, arrived in the ticketed Nova Emo FM, Koibwe Chairman.
1: Kagoit site up, kettle ticketed. Nikoka Sartana Bogilat Kambut. Kewin Mercedes Batai.
2: Upunjiani Tuna Kuta Yo Yo.
0: Majege som ga janne koyan koy mungaret ago bosit ni ni level rate aso koy mungaret ni ota muto ru level rate ke ni opportunity se jang che ge bogo bot ko ga wale lu rate ko exit ke majege ke som neranek tukul koyan ko bo koy mungaret ni tawul am mungaret ga tukul ago na go le population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke majege te ge le ongi ay mungaret ni tawul ga som ur ye tukul ge lo bwa el rate nota go ep chi tigiti ni bay mo fm aso na ngale ke jang ko le ay tawul mungaret.